0: Magandang magandang umaga mga kababayan. Welcome po sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radio ng Pilipinas sa Calgary. Ang oras po natin ay alas 11:24. At again, ito po ay friendly reminder sa lahat po ng ating mga tagapakinig na ngayon po ay Sunday. Tayo po ay magsimba, magpunta po tayo sa simbahan, manalangin, ipagbunyi ang ating pag-ibig, ang pag-ibig po ng ating Panginoon Diyos sa atin. At tayo po ay manalangin po tayo kung ano po yung ating mga nasa puso at damdamin. Pwede po nating sabihin yan. At tayo po ay pakikinggan ng ating Panginoon Diyos, manampalataya at humingi ng patawad. So again, ngayon po ay Sunday mga kaibigan. Kung ngayong umaga po ay hindi kayo makapagsimba, pwede po kayong magsimba pa rin. Mamayang tanghali. Pwede pa rin po mamayang tanghali. In the meantime, ito po muna yung ating basahin ko muna yung ating tinatawag na salita hango sa Biblia. Ito po
1: they process returning residence container, free box replacement.
0: Isaias.
2: Looking for the perfect Barong Tagalog or Filipiniana outfit?
0: Isaias,
2: visit Estilo Filipino Calgary Boutique.
0: 32 verses 7 and 8. Ang taong tuso ay masama pati ang kanyang gawain. Pinapahamak ang mahihirap sa pamamagitan ng kasinungalingan at ginagawa ng paraan para hindi nila pakinabangan ang kanilang karapatan. Ngunit ang taong marangal ay may magandang adhika at may mabuting hangarin sa kanyang kapwa. Yan po ang ating salita hango sa Biblia galing sa Isaiah 32, 7 to 8. So balik po tayo sa ating regular programming.
2: At Marlboro Mall Northeast for weddings, cultural events, and every special occasion. Estilo Filipino Calgary, where tradition meets modern fashion.
3: Kung kayo po'y may katanungan ukol sa pananalapi, tawagan si Ms. Alicia Cabagan ng Greatway Financial sa 403-975-1581. Alicia Cabagan ng Greatway Financial sa 403-975-1581.
4: Pacific Hat Restaurant, the true authentic Filipino cuisine. Pagkain pang lalong pinasarap, subukan ang kanilang daily special at ang brunch buffet every weekend or log on sa www.

0: www.straightlinepr.ca. Kita-kita.
1: Alright mga kaibigan, balik tayo sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang Radyo ng Pilipinas sa Calgary. Ang oras po natin ay alas 11:29. So may paririnig lang po tayo mga kaibigan. Ito po yung pinuntahan natin kahapon at ito yung sa Knights of Rizal. Dito po ay nagkaroon ng isang event kagabi dito po yan sa Westin Calgary Airport at yan po ay pinangunahan ng Knights of Rizal. So ngayon po mga kaibigan, pakinggan natin ang isang interview ni Madam Diwata, no? Ito po yung interview niya ng ating Knights of Rizal. Pakinggan natin. Tapos dadako tayo sa ating mga mahal na panauhin ngayong araw na ito. Ito pong interview na to ay galing kay Madam Diwata at sa isa sa mga organizers ng Knights of Rizal Western Canada Region Recognition Award po ito. So pakinggan natin.
2: Magandang araw po sa inyong lahat. Olet Barnechea ng Radio Pinoy Calgary and Pinoy TV Omni Canada. At nandito po sa Calgary Hotel. Huge congratulations dito man sa inyong Knights of Rizal Awards and Recognition Night. So huge congratulations po.
3: Maraming salamat, Ms. Barnechea. Ito pong gabing ito ay nangyayari dahil sa mga taong katulad niyo po na nagpabahagi ng mga news at mga events na nangyayari sa ating lipunan. Yan po ang importante. Kami po mga community, kung hindi po may spread yung kabutiang ginagawa namin, wala tulong ng media, wala tulong ng press, eh hindi po malalaman ng ating kababayan. But number one lang po kailangan natin. Tayo po ay magsaya dahil itong gabi pong to napatunayan natin ang mga Pilipino, pag nag-isip na isang proyekto, kayang-kaya nating tapusin at gawing makasaysayan. At ang gusto ko lang po masabi sa kanilang lahat na ito pong ating Knights of Rizal dito sa Alberta ay hindi lamang po mga masigasig na mga kababayan natin lalaki, pero kasama na po mga kababayan Knights of Rizal. Ito pong Western Canada region comprises po ng British Columbia, Alberta, Saskatchewan, and Manitoba. At marami po tayong mga magigiting na commander katulad sa Western Canada sa area ng Manitoba, Saskatchewan, si Commander Sir Ray Satur. Siya po ang namumuno sa area ng Manitoba, Saskatchewan. At dito naman po sa atin sa Alberta, British Columbia, ang aking pong deputy, si Ferdy Santua, nakilala niyo po. Siya po ay talagang masigasig at talagang devoted ng Knights of Rizal. Sana po lahat po ng inyong tiga-subaybay, tiga-pakinig, suportahan niyo po ang project na gagawin ng Knights of Rizal, ang propagation ng estatwa at monumento ni Rizal dito sa Alberta, Saskatchewan, at sa Manitoba pa po. Maraming salamat po.
2: Yes, at kami po ay taos puso nagpapasalamat sa imbitasyon nyo, Tito Man, at kami ay nasiyahan, no? Ang dami pong nabigyan ng mga awards and recognition ngayong gabing ito ng Knights of Rizal. So maraming salamat, Tito Man. So any message to our televiewers po?
3: Ang una ko lang yung message sa inyo at huwag yung kalilimutan, lagi nyo pong tangkilikin ang ating pong programa. Kung hindi ho dahil sa programang ito, hindi po kayo makakaalam.
2: Okay, yes. Salamat so po. Yeah. Maraming salamat po, Tito Man. At ito po muli si Olet Barnechea dahil sa Pinoy TV. Natural.
4: MTG Health Labs. Practice Labs. We make sure that your experience with us is the best you can be. Join MTG Healthcare Academy today, where ambition and determination for excellence start.

0: Rolling Me, natural ang sarap kung saan matitikman ang mga espesyal na pagkain Pilipino, mga kakanin at ang walang katulad na lechong Pinoy. Ang kanilang phone number 590-0099. Open from Wednesday to Sunday 11 a.m. to 8 p.m. 590-0099. Rolling Me, naglilingkod sa Filipino community.
1: Alright mga kaibigan, balik tayo sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radyo ng Pilipinas sa Calgary. Ang oras natin ay 37 minutes after 11 a.m. and still we're sitting at 11 degrees Celsius. At tignan muna natin ang ating weather para sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ito po ang ating weather para sa pitong araw, no? Pitong araw po ito at sana naman wag masyadong malamig. Pero right now, we're sitting at 11 degrees Celsius. So, tignan po natin ang the rest of the week. Next week, yung susunod na week, ano? So, ito po ang ating weather. Ringan natin ang weather. Right now, we're sitting at 18 degrees Celsius at Monday po. Mga kaibigan, ay 22 ang pinakamataas sa temperatura at 9 naman ang pinakamababa. Tuesday natin ay 17 ang pinakamataas, 6 degrees Celsius ang pinakamababa. Ang Wednesday natin, it will be 15 degrees Celsius ang high at 15 and low at 4. Thursday po natin ay 14 degrees Celsius at ang pinakamababa ay 4 degrees Celsius. Friday natin, it will be 13 degrees Celsius at ang pinakamababa po ay 6 degrees Celsius. Ang ating Saturday naman, ito 50% chance of rain showers. So, ibig sabihin, snow, rain showers. So, 50% po ito. Makakaranas na tayo ng kalamigan dito at walang temperature dito dahil 0 degrees Celsius. At 7...

0: 7 degrees Celsius po ang pinakamataas na temperatura. At Sunday po, 40% naman ang pag-snow and ang ano natin, ang pinakamataas na temperatura ay 10 degrees Celsius. At eto na, yung ating winter, minus 3 degrees Celsius, Sunday po ito. Pero hindi pa winter. Sa Sunday, sa susunod na Sunday na pagbabalik natin dito, 40% chance of snow. So yan po ang ating weather dito sa napakagandang siyudad ng Calgary. Weather. Balik tayo at narito na ang ating mga very special guest ngayong araw na ito. So pakinggan natin ang ating magpapakilala sila sa kanilang mga sarili. Pero nakita niyo naman yung posting natin. Ito po ay manggagaling sa ECC Consulting Company, right? Okay. Yes. So pakinggan natin ang siyempre si ano muna, ang dalawa partner sila eh. Si Mr. Roniel at saka si Miss Flor Sendon. Okay, pakinggan natin sila. Magandang umaga po sa inyo.
1: I think unahin ko na to. Okay, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Alam mo, naging kabahagi tayo dito sa ECC as the International Marketing Manager po dito. And then inibitahan po natin at isang mapagpalang umaga po ang ating hatid sa lahat globally, correct, ano?
0: Yes.
1: Hindi lang Canada-wide. Ito yeah. Globally kasi international po yung ating tatalakayin mamaya. Andito yung ating
0: CEO.
1: Yan, si Ms. Flora.
0: Hindi magkakalala natin mamaya.
1: Yes. So, ang talakayin po natin ngayon is global about the global education. Ang inyong lingkod po, Roniel Navarro, from the Science City of Muñoz. Binabati po natin, nanonood doon sila. Lagi na manonood ang taga Science City of Muñoz. And then, we are scheduled for the Science City of Muñoz or Cabanatuan, Nueva Ecija. Yung pong ECC about the global education, yung mga international student po natin, ano? And then, napakadami naman nating connecting, ano? Meron tayo sa UK. Mamaya, tatalakayan po natin ang ating ECC, ano?
2: Yes.
1: So, binabalite natin ang ating si Nolly Bayudan. So, now, ang yung likod ay mamaya po, we have a lot of questions regarding the global education. At ano bang ang kailangan ng requirements dito? So, tumawag na kayo dito sa 403 nakalimutan ko na.
0: 403-717-403-1943.
1: Ayan. So, pinapakilala po natin ang ating CEO, Miss Flor Sendon.
2: Yes,
1: pasok.
2: Hello. Hello po sa lahat dyan. My name is Flor Cajes Sendon. Nandito kami sa 94.7 Radio Pinoy.
0: Yes.
2: Ang CEO po ng ECC Global Consulting. We are talking about more on education without borders. Yes.
0: Okay,
2: thank you.
0: So, sinabi natin, education without borders. So, saan pa ba makakarating? Saan pang ibang bansa makakarating itong pag-uusapan natin?
2: Yung
0: ECC Global Consulting Limited.
2: We have 10. Top 10.
0: Ba? Top 10?
2: Yes, top 10 countries po. First is for sure in Canada. We have USA. We have Germany, we have Spain,
0: yeah, Portugal.
2: We have Portugal, we have UK,
1: UAE,
2: we have Malta, we have New Zealand, we have Australia. Yes po, yan po lahat ng top 10 natin na country na mapuntahan ninyo.
0: Ayos, okay. So, more on ECC Global Consulting, mga kaibigan. So, balikan po natin sila maya-maya at tatanong natin, siyempre, kung ano yung kagandahan itong Global Consulting Limited or...
2: Without borders.
0: Yeah, without borders.
2: Yes, dahil, walang border tayo.
0: Mga kaibigan, dahil ito pong pag-uusapan namin ay hindi lang po sa Calgary ito. Nationwide ito.
1: Mm-hmm. Globally.
0: Globally ito.
1: Actually, correct. We have already nagkaroon na kami ng mga Zoom meeting regarding the mga international. So, meron silang mga interesado sa New Zealand, sa UK, at saka sa Canada. So, yung ating mga tawag dito, yung ating mga international student ay pwede kayong magtanong, pwede kayong mag-email sa amin, pwede kayong tumawag sa amin regarding sa global education, ang topic po natin ngayon, international students going to Canada or going to other nation.
0: Okay, ang oras natin, 43 minutes after 11 a.m. Isa pa rin mahal nating mga tagapagtangkilik. Maraming salamat po.
3: Yuma Express Cargo. Telephone number 403-452-8622. That's 403-452-8622. Yuma Express Cargo. Padalahan ng kahon sa Pilipinas.

0: mga school doon sa UK, sa UAE, sa Portugal, sa Spain. Yes. Ito yung mga pinopost natin, ano?
1: Yes.
0: So, what is the number one requirements yung study permit regarding sa mga tinatalaki natin at the global education? Go ahead, Ms. Flo.
1: Na-mention mo, what is the requirements of study permit? Hindi po ito study permit. Student permit.
0: Okay, ito. Student permit.
1: Ito.
0: Okay.
1: Ito po is mag-aaral kayo. First, mag-enroll kayo. Hanap kayo ng school, hanap kayo ng program kung saan kayo qualified. And then, hanap tayo ng school. Then, we have already connected with school. We have already connected with immigration consultants doon mismo sa mga countries na to. Like, let's say sa Canada, meron tayong on-board na immigration consultant. Doon din sa USA, meron din tayong immigration consultant doon. Kasi bakit? Education consultant ang ECC, right? Connected tayo in 3S. School, students, and also with the sub-agencies. So, and then sa student visa, doon tayo sa mga immigration consultant. Meron tayong mga ganyan. Yes. Okay po.
0: Okay. So, what is the language requirements? Do I need to maipasa natin yung TOEFLs or IELTS na tinatawag dito? Di ba, Karet, alam mo, pag pumunta ka na ngayon, mag-aral ka na international student or even though nung nag-aaral ako ng nursing attendant, ano?
1: Merong English.
0: Oo, merong English exam. Buti na lang, maski English karabaw tayo, nakapasa sa abiyaya ng Diyos.
1: Kagandahan ngayon, Brother Reth, sa Pilipinas, mga kababayan natin, in-acknowledge po tayo ng medium of instruction. Ano itong medium of instruction? Ito po yung sinasabi na the Filipino using English textbook and using English inside the classroom.
0: Correct.
1: So, inano na po tayo, in-recognize na po tayo na magbigay lang tayo ng MOI, mostly dito sa New Zealand and sa Canada and also sa US. Some of the parts, Spain, Germany, and Portugal, kailangan po natin ng IELTS or any ALP, English Language Proficiency. Yes, depende po kung saan ka pupunta, meron po silang mga requirements na ganun. But mostly, ang requirements is, we accepting already international student from grade 10.
0: Mm-hmm.
1: Grade 10 to PhD, grade 10 po, Juan Manila, grade 10 tayo until PhD, meaning from age of 15 years old to like 55 years old.
0: So, ibig sabihin na, ma'am, ano, nanonood po tayo sa 94.7 FM Radio Pinoy, dito lang po yan sa, ano, sa Calgary, ano?
1: Yes.
0: Ang bisita po natin ang CEO ng ECC at tinatalakay po natin yung global education. At yung mga gustong humabol pa at mag-email at magkaroon po ng katanungan regarding sa mga sa international student.
1: Yes.
0: Na tinatawag. Andito po yung CEO at sasagutin niya ang lahat ng mga ano po to, globally po to, kung saan niyo gustong mag-aral sa New Zealand, sa UK, sa Australia and Canada or Spain.
1: Yes.
2: So, all right. Okay. So, ako naman ang magtatanong, ano? Kasi okay, ang katanungan natin, yung ano eh, pag-aaral sa ibang bansa.
0: Mm-hmm.
2: Let's say yung mga tiga Portugal gustong mag-aral sa Canada, no? Mm-hmm. So, ano po ang proseso dito dahil global consulting tayo? Ano ang mga requirements or mga proseso at gaano katagal bago malaman nilang pwede pala sila na pumunta or mag-aral sa Canada?
1: Gaano katagal ang time frame ito, right? So, depende ito sa country na pupuntahan nila.
2: Okay.
1: So, every country has different policies and the government policies, right? So, ang question is from Portugal to Canada.
2: Yes.
1: So, ang tinatawag dito is transfer students. So, dyan sa Portugal, mga college graduate na gustong pumunta dito sa Canada, meron tayong tinatawag na Overseas Experience Pathway. Tapos, kina-qualified sa kanila yung mga experiences nila sa Portugal. Let's say, sa Philippines, ang experience, like, 4 years, right? 5 years in college, and then 4 years in studying, and 5 years in experience. So, kina-qualify yan dito. Ganun din po sa Portugal. Okay, ganun po another country. Like, kina-qualify yung experience ninyo, kina-qualify yung education ninyo. And then, ang tinatawag dito is EWS.

0: education proficiency. Inano sila sa West, inano sila
1: ina-assist yung resume niya.
0: Ina-assist ng equivalency ng education nila.
2: Okay.
0: Kasi hindi pareho yung 4 years doon sa Portugal, 4 years din dito.
2: Ayun. Yan. So, ano naman ang magiging role? Anong magiging role ng ano ng ng ECC dito sa pagpunta sa Canada?
0: Pag-apply sila sa atin. Parang bridge tayo, bridging
2: Ayun,
0: tayo. Bridging po tayo. Ang estudyante mag-apply sa atin, tapos ipapa-qualify natin sa school.
2: Ayun.
0: Yes, kasi dahil ang school na yan, affiliated tayo.
2: Mm-hmm.
0: Yes. So, i-submit natin dun sa school ang requirements ng estudyante. Pag sabihin ng school, okay, your students have this equivalency, so we need the student to have this, to have that. So, mayroon din pong assessment. May assessment na gagawin ang ECC, may assessment po din ang gagawin ang school.
2: So yan eh, sa Portugal lang yung pinag-usapan natin. So, mostly, lahat ng bansa, ganun ang gagawin para makarating or yes, para makapag-aral.
0: Mostly, 90% ganun po ang proseso natin. Except sa Germany and the UAE.
2: Ayun, yes, may magpagkakaiba pala. So, babalikan po natin sila mga kaibigan. Papasalamat muna tayo kay Ann Reyes and other sponsors Reyes, natin. Magandang umaga po.
3: Mga ka-CarQuest, naghahanap ka ba ng sasakyan na swak sa budget at siguradong maaasahan? Ako po si Ann Reyes, Product Advisor here at Charles Glenn Toyota. Handang tumulong sa'yo wala sa simula hanggang matapos ang proseso. Bagong kotse man o pre-owned, ipapaliwanag namin ng malinaw, walang pressure, walang stress. Tumawag lang po kayo or mag-text sa 403-805-1394. Ako po si Ann Reyes, ang bahala sa car journey mo.
4: Looking for a dentist in Calgary? Welcome to Pathways Dental Clinic, your Northeast Calgary dentist. Whether it's a teeth cleaning or you want to enhance your smile, we invite you to come and experience the Pathways difference.
5: It's time to Toyota. Zero down in no payment for 6 months OAC. 0% on select models. Way over market value for your trade. Even if you don't buy a Toyota, we will buy your vehicle. Ask about our lifetime pre-oil, filter offer, and lifetime powertrain warranty. We also have 3 years free maintenance, free winter tires and storage. Ask us how. Call Alex Taylaran at 403-567-8888 or log on at southpointtoyota.com.
6: Forex Alberta. They process returning residence container, free box replacement, customer loyalty reward, direct shipping from Calgary to the Philippines weekly. Forex Alberta. Call 403-873-6739.
7: Looking for the perfect Barong Tagalog or Filipiniana outfit? Visit Estilo Filipino Calgary Boutique at Marlboro Mall Northeast for weddings, cultural events, and every special occasion. Estilo Filipino Calgary, where tradition meets modern fashion.
8: Kung kayo po'y may katanungan ukol sa pananalapi, tawagan si Ms. Alicia Cabagan ng Greatway Financial sa 403-975-1581. Alicia Cabagan ng Greatway Financial sa 403-975-1581.
9: Pacific Hut Restaurant, the true authentic Filipino cuisine. Pagkain pang lalong pinasarap, subukan ang kanilang daily special at ang brunch buffet every weekend or log on sa www.pacifichat.ca.
3: Mga kababayan!
2: Alright mga kaibigan, maraming salamat sa Siang Properties. Punta muna tayo sa ating mahalagang balita ngayong araw na ito. Anako, isang minuto na lang pala ako. So may isang minuto na lang po ako, pero ito, ulo muna. Ulo ng ating mga balita ngayong araw na ito. Again, it's Sunday today. Pwede po tayong dumaan sa simbahan, manalangin, magpasalamat, at tumingin ng patawad mga kaibigan. Dahil yan po ay kailangan ng ating pagiging Kristiyano. At ito po, so pakinggan natin itong ating maiinit at mga naglalagablab na balita dito po yan sa Pilipinas. At ang ating telepono rito, 403-717-1943, 403-717-1944 at 403-717-1947. Kasama pa rin natin si Miss Flor Sendon at ang ating marketing manager, sabi niya.

0: si Mr. si Pastor Roniel Navarro. All right, ito na po yung ating maiinulo ng ating mga balita, ang ating money trail ni VP. VP Sara, hihimayin na, sabi ng prosecutor. Kung inaantok sa bahay na lang manood ng impeachment trial, dahil maraming ang mga ano dito, may natutulog. May hindi naman nila masisi dahil mga talagang nagtatrabaho naman at busy-busy. Kaya lang, nasa likuran pa ng camera nung impeachment, nung trial. So, kitang-kita na talagang bumabalabag yung mukha. Yung mukha. DA, palalakasin, food buffer versus Super El Nino. Hatol sa Sara trial target sa November, sabi ni Gatchalian. At Tulfo, magplano maglaan ng pondo sa banta ng Super El Nino. Yan po ang ating maiinit at mga naglalagablab na balita dito po sa ating Radio Pinoy 94.7 FM. Kasama pa rin natin. Kami po yung magbabalik pagkatapos ng ilang paalaala dito pa rin sa ating 94.7 FM, ang Radyo ng Pilipinas sa Calgary, ang Radyo Pinoy. Ito po si Juan Manila.
1: The time is 12 p.m. You are listening to Fairchild Radio CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.

0: Ito po si Pastor Amor Piroba ang bumabati sa inyong lahat. Kung tayo ay magtanungan at ang katanungan ay ito, ano ang pinakamimithin ninyong makamtan sa taong ito? Ika nga, what are your goals in life this year? Bago nating sagutin ang mga katanungang iyan, kailangan malaman din natin na ang mga bagay na ating pinakamimithi ay napakahalaga sa atin. Paano malalaman ito? Malalaman mo ito kung ito ay palagi mong iniisip. Kung ang mga bagay na iyan ay palaging laman ng iyong kaisipan. Merong isang istorya ng Panginoong Jesus at ito ay ating babasahin at susuriin sa umagang ito. Ito ang sabi niya, "The ground of a certain rich man produced a good crop. He thought to himself, 'What shall I do? I have no place to store my crops.' Then he said, 'This is what I'll do. I will tear down my barns and build bigger ones, and there I will store all my grain and my goods. And I'll say to myself, you have plenty of good things laid for many years. Take life easy, eat, drink, and be merry.' But God said to him, 'You fool, this very night your life will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for yourself? This is how it will be with anyone who stores up things for himself but is not rich toward God.'" Ano sa palagay ninyo ang pinakamimiti ng taong ito sa kanyang buhay at ano ang pinakamahalaga sa kanya? Makikita natin na ang pinakamahalaga sa taong ito ay ang kanyang sarili at wala ng iba. Dahil sa sarili ang pinakamahalaga sa kanya, ang lahat ng laman ng kanyang kaisipan ay pang sarili lamang. Halimbawa, ang laman ng kanyang kaisipan ay kanyang pangangailangan lamang. Paano siya magkakapera? Paano lalago ang kanyang negosyo? At kung lalago ang kanyang negosyo, paano niya ma-enjoy ang lahat ng kanyang kasaganaan sa buhay? Ang katanungan ay ito, masama ba ito? Masama ba ang mag-isip ng mga bagay na ito? Masama ba ang magnegosyo at magkapera? Masama ba ang gumastos at magplano kung paano mo gagastusin ang pera mo? Hindi ka naman magnanakaw at ang pera mong iyan ay galing ito sa hirap at sa tulo ng pawis mo. Ang kasagutan na ito, hindi po masama ang magnegosyo at magkapera. Hindi po sinabi ng Biblia na masama ang magnegosyo at yumaman. Hindi rin masama ang magplano kung paano mo gagamitin ang pera mo. Ang masama ay kung ito ay palaging laman ng iyong kaisipan. Ang masama ay ito na lamang ang naging focus ng buhay mo. Ang masama ay ito na lamang ang pinakamimiti mong makamtan sa buhay. Ang sabi ni Jesus, "You fool, this very night your life will be demanded of you. Then who will get what you have prepared for yourself? This is how it will be with anyone who stores up things for himself but is not rich toward God." Ang sinasabi ng Panginoong Jesus ay ito, ikaw man ang pinakamayaman, pinakamaganda ang trabaho at kinikilala ng tao, kung wala ka sa Diyos, kung wala si Jesus sa buhay mo, yun ang pinakamasama na mangyayari sa buhay mo. Hindi ka totoong mayaman, kundi ikaw ang pinakamahirap at pinakamasama sa sanlibutan. Pagpalain po kayo ng Panginoong Jesus. Kung kayo po ay may katanungan, tumawag lang po kayo 590-8445 o 606-1115 o sumulat sa email address na ito, amoruba@telos.net. Pagpalain po kayo ng Panginoong Jesus.
1: Ang oras natin, 10 minutes.

0: Vlogger siya po. Straight line Kia, shifting the experience. Matatagpuan po kami sa 100 Blender Circle, Southeast Calgary, Alberta. For more info, you can give a call or text. My phone number is 403-918-4046. Or you can also send me an email at angelog@straightlinekia.ca. Kita-kita po tayo dito. Maraming salamat po.
1: Alright, balik tayo mga kaibigan. Ang oras natin ay, ano oras na ba? Alas 12, 16 minutes after 12 p.m. At siyempre, dito pa rin po si JM as in One Manila na nagpupugay po sa inyo. And yung ating mga kababayan na nakikinig, ang ating telepono, 403-717-1943, 403-717-1944, at 403-717-1947. And yung ating ano, yung ating pinag-uusapan ngayon ay tungkol sa ECC Global ano, ito ayan, pakikita natin. So ito po yung ating ano, ito po yung ating special guest na si Flor Sendon. Wala po diyan yung ating kasamang naririto ngayon, pero okay lang daw dahil parati namang nandito siya. Kahit wala siya, kahit wala po siyang pangalan doon, hindi dito yan, si Caroniel Navarro. Okay, so ito na, no, mag-ano na tayo ngayon, mag-uusap na tayo tungkol sa nabitin na topic. So, go ahead, Caroniel.
2: Okay.
1: Ano ba yung nabitin natin?
2: Okay, nagbabalik po tayo dito lang po yan sa Radio Pinoy, 94.7 FM Radio Pinoy, no? At live po tayo ngayon. And also, dito po tayo, yung ating Carret, maraming salamat. And yung CEO ng ECC, ano? Andito sila. Nabanggit natin kanina, Ma'am Flor, ano? Regarding ECC sa international student, about the requirements, do I need to, ano? Yung most colleges at saka universities require English proficiency. Kailangan pa ba yung mga, nabanggit mo kanina, yung mga grade 10, ano? Grade 10, grade 11, grade 12 na papasok sa Canada or sa New Zealand na mag-aaral. Ano yung mga requirements pa nila na at sa the same time, number two question, ito ay mga kababayan, ano, globally, ano, lalo sa mga Pilipinas na gusto nyo mag-aral yung mga anak ninyo ng international student or study in Canada or US or in New Zealand. Yung bibitawan yung pera, ito ay napakahalaga. Ano? Dapat due diligence tayo dito.
3: Yes.
2: Pero sigurado po sa ECC, ang yung pera ay makakapag-aral at makakain ang inyong anak.
1: So, oh, hindi kasi maraming katanungan niyan pagtungkol sa pera, pagkalalabas na yung pera. Yes. Marami yes. na
2: Correct.
1: Nagtatanong tungkol
2: yes.
1: diyan. Hindi kasi ang pera pinaghihirapan
2: talaga.
1: Ayaw nilang basta mawala
2: yes.
1: na lang. So, ano lang 'yon? Okay lang po.

0: Sarolimi, the best electron in town.
1: Sarolimi, natural ang sarap kung saan matitikman ang mga espesyal na pagkain Pilipino, mga kakanin at ang walang katulad na lechong Pinoy. Ang kanilang phone number, 590-0099.
2: Open from Wednesday to Sunday, 11 a.m. to 8 p.m.
1: Tumawag sa 590-0099.
2: Rolling ang naglilingkod sa Filipino community.
3: Alright mga kaibigan, balik tayo sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radio ng Pilipinas sa Calgary. Punta muna tayo sa ating ano, sa ating balitang balita ngayong araw na ito. At narito po ang ating nagbabagang balita, money trail ni VP Sara, hihimayin na, sabi ng prosecutor. Papasok na sa pinakakritikal na yugto ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa pagharap ng Anti-Money Laundering Council or AMLC, kung saan inaasahang uunahing himayin ng prosecution ang mga financial records na sinasabing makakatulong upang mabuo ang umano'y money trail sa kaso. Ayon kay House Prosecutor Isabel Maria Bel Zamora ng San Juan, nitong linggo na sapat ang mga witness ng prosecution upang mabuo ang kwento sa likod ng umano'y unexplained wealth ni VP Duterte. Sinabi ni Zamora na ang mga sumusunod na testigo ay hindi na lamang magbibigay ng salaysay, kundi magpapatunay at mag-authenticate ng mga opisyal na dokumento. Kabilang ang mga record mula sa AMLC, mga banko, insurance companies at Bureau of Internal Revenue. Susuriin mano nila ang mga ito kaugnay ng posibleng money trail na maaaring lumitaw mula sa testimony at records ng iba pang witness.

0: sa iba pang mga balita, mga kaibigan. Ang kung inaantok sa bahay na lang manood ng impeachment trial. Ito po ay pinayuhan ni Senate President at Senator Judge Sherwin Gatchalian nitong linggo ang mga nagbabalak na personal na manood ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na kulang sa tulog o pagod na manood na lamang ng mga paglilitis sa kanilang bahay sa halip na matulog sa loob ng session hall ng Senado. Sinabi ni Gatchalian sa panayam ng DCBB na hindi magandang tingnan ang mga dumadalo pero natutulog naman sa panonood. Kung inaantok sila, huwag na silang pumunta. Pwede naman matulog sa bahay tapos manood ng TV. Kasi nga, hindi naman maganda na pumupunta sa impeachment court tapos matutulog ka doon. Hindi maganda naman yon, sabi ni Gatchalian.
1: Saka yung sa BSK, ano? BSK, yung parang kaya SK.
0: At sa iba pang mga balita, hatol sa Sara trial target sa November, sabi ni Gatchalian. Target ng Senate Impeachment Court na ilabas ang desisyon nito sa kaso ni Vice President Sara Duterte bago matapos ang November. Ayon kay Senate President at Senator Judge Sherwin Gatchalian itong linggo, ayon kay Gatchalian, sa tingin niya ay aabuti na lang ng 30 hanggang 45 na araw ang pagdinig. Bagamat at magkakaroon ng 2 linggong break ang Senado sa huling bahagi ng October. Personally, baka we need mga 30 to 45 days from now. Ang issue lang, magkakaroon kami ng 2-week break sa end of October. Hopefully, within 30 to 45 days, calendar days, sabi ni Gatchalian sa Super Radio DCBB. Katulad ng unang inihayag ng tagapagsalita ng impeachment court na si Reginald Tongol. Noong Biyernes, inulit ni Gatchalian na layunin nilang matapos ang impeachment proceedings bago ang Pasko. Pero maaari niyang mas maaga itong matapos dahil sa mga pagbabagong isinasagawa kamakailan. Yan po ang ating may init. Yan po ang ating mga may init at mga naglalagablab na balita. Ang oras natin ay 37 minutes after 12 p.m. at we're now sitting at 14 degrees Celsius. Kasama pa rin natin ang ating mga kaibigan, si Flor Sendon, ang CEO ng ating ECC Consulting Global, at ang ating kaibigan si Mr. Roniel Navarro. In the meantime, 81 more days till Christmas.

0: BIE is organization siya. Organization siya ng agencies, organization siya ng mga schools, organization siya ng mga malaking universities all over Canada. Ang PGWP naman is sa school naman ito, program ng school. So, magkahiwalay po sila ng destination. So, ito is organization, accreditation. Ito namang PGWP is more on program and done by immigration Immigration of Canada, IASA, IRCC. Kasi ito namang IRCC, meron silang mga qualification of how they do the program itself sa mga schools. Yun po.
1: Iwalay okay. Sila. Nakikinig po rin po kayo. Dito lang po yan sa Radio Pinoy 94.7. Sa lahat po ng mga magulang globally, lalo na sa mga sa Pilipinas, ano, pwede po kayong kumonek sa ACC, pwede kayong kumonek sa amin. Yes, kung gusto po. Niyo po inyong anak ay mag-aral or even yung mga postgraduate, ano, pwede silang kumorek po sa amin.
2: Yun, at so ano anong po yung dapat mga nilang gawin? Hindi, ano sa'yo yung muna, ikaw okay. Muna, marketing manager kayo, uh-huh. Di ba? So anong dapat nilang gawin kung gusto nila, kunwari nasa Pilipinas sila, paano sila makipag-connect sa inyo?
1: Kumorek lang po sa amin, sa akin, at yung sa email ko, nroniel@yahoo.com or yung 403-397-7414 o kumorek po mismo, connected, ano pag ito?
2: Sa website nila?
1: Sa website ng ECC, ano?
0: ECC?
1: Yeah. Ma'am Flor, paano makakonekta ang ECC? Go ahead.
0: Punta po kayo sa website natin, eccagency.com. Nandun po lahat ng mga emails natin at saka yung phone number. If you want to contact me directly on WhatsApp, 1-825-994-4103. You can connect me, you can text me, or you can email. Nandun po naman sa website, eccagency.com. Mag-connect po tayo kung sino ang gustong mag-connect at saka kung sino mga agent na nakausapin ninyo. Yan po.
1: Okay, bago tayo magpatapos, so may meron kang gustong batiin as a shout-out, yung Science City of Munoz at Batang Paloon na nanonood sila. Mabuhay po kayo. Go ahead.
0: Shout-out tayo sa lahat ng mga ka-idols natin at saka yung mga kabayan natin na nasa Philippines and all over the world at saka yung mga yung mga agents natin. Yes, yung mga
1: yung kasum natin last Kazoom, week, ano, yung mga ating mga magulang, ang dami nila.
0: Salamat,
1: no?
0: Yes.
1: Oo, maraming salamat.
0: Mga agents natin na nandito sa Canada, thank you so much for your support and believing in ECC Consulting, ECC Agency Global, and also in UAE and Portugal and the other, like, mostly you guys, thank you so much for your trust, and we will make sure that we can sustain the standard of the company kasi bakit mayroon pala mga English people, bakit po kasi hindi lahat po ng agency is qualified, right? So tayo, we make sure that we qualified and we sustain the sustainability of this agency.
1: Okay, kami pagpapaalam, dito lang po yan sa Radio Pinoy 94.7 FM dito na sa, yes, Calgary po. With Karet Mabuhay and ECC Mabuhay.
0: Mabuhay po tayong lahat.
2: Alright, mga kaibigan, balik pa rin tayo. Ito pa rin po si JM as in One Manila ba? Meron pa tayong isang minuto.
1: Oh, meron.
2: At I know that meron pa kayong event October, di ba? Ano, okay. Saan yun? Saan yun?
1: I would like to invite everyone, naimbitahan po ang ECC Global, ano, dyan sa State, in, State School, ano, sa October 6, 1 to 3 p.m. Andyan po kami.
0: Yes, mag-campus tour po tayo sa Art Smith Aero Center. Exclusive invitation po ng State. Southern Alberta Institute of Technology.
1: Parang UP sa atin to.
0: Yes, parang UP. Exclusive po tayo. One of the qualified agency na nandun tayo po.
2: So, anong meron doon?
0: Campus tour po tayo.
2: Campus tour.
0: I-introduce nila yung anong meron sila. Alright. Para i-introduce namin sa inyo.
1: Sa mga estudyante. Okay.
2: Alright, mga kaibigan. Maraming salamat sa ating ECC Consulting Global.
0: Yes.
2: Siyempre kay Mr. Roniel Navarra tsaka kay Madam Flor Sendon.
0: Thank you.
2: Ang kanilang telepono 1-825-994-4103. Tama ba yon?
0: Yes po.
2: Okay, alright. So mga kaibigan, we'll be waiting for your call or kaya makipag communicate sa amin or makipag-coordinate po kung gusto nyo pong mag-aral at tutulungan kayo na kahit saan to, ha, kahit saan bansa ito, ha, kahit saan bansa. Again, abangan po natin yung Education Without Borders. Ito po yan, dyan po yan sa primetime radio, sa Friday primetime.
1: Mag-uumpisa na po kami ng October 23. Mabuhay, kita-kits po tayo.
0: Yes, kita-kits.

0: kita tayo doon. Yeah. Salamat po.
1: Kasama pala si Carol. Kasama na naman siya ang kaibigan. Maraming salamat sa tulong mo, sir.
2: Yes, sir.
1: At magkita-kita tayo. Ito pa rin po si Juan Manila. Huwag po natin kalimutang manalangin bago matulog. At huwag po natin kalimutang ipagbunyi.
0: Amen.
1: Ipagdiwang ang pagpapala at pag-ibig ng Diyos na ibinibigay po sa atin sa araw-araw. Mabuhay ang mga Pinoy!
2: Mabuhay! Mabuhay ang mga Pinoy!
0: Mabuhay po.
2: Mabuhay.
0: Mabuhay po.
1: God bless
0: you.
1: Everybody!
0: God bless. God
2: shout
0: bless
2: out Batang Palu. Ayan, mabuhay yes, kayo. Shout yes, out sa yes, yes, yes. Amne and claim. Mabuhay.
3: The time is 1 p.m. You are listening to Fairchild Radio CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.